0: Ingisango puansat. Se nyamuhla wahlupheka ke.
1: Mhlawumbe ufembiwa mina. Ukusalwana nale. Abo kola kola ndi ahlo Joni.
0: Swako biya ke leswi. Ndingwana ena loka imbelela mpela.
1: Awula bokolani.
0: Oi dukudela.
1: Maladile.
0: Se ula kwa fembiwa ku biwe hoko. Alilelela hliwe Joni senzi biwe thinta. Sinkari na 26 minuto xirishile mingisa dokranseka so. Ikari patsana vunanga hi patsa mabulu hi patsa inkwaso lisusisa kake. Shidimingwana ke kunzurume kuya Joni mpela. Li randzwa la hana ndzika mpela loko aku ruma lwa nsata a ho hlekelela na we ufa. Se leswi se swona swa ku se a swa hali kona se swingoko ha hi wona ngo ndzi ruma mina. Ha mina ndzi nga lavi. Kube vaka hino hayi pfukeni mpela kambe hinga khotlweni ku songa mbali vakona leswi swi alauti ya mpela suka swo swa nga pfukisa swona ku bibinini a songeni mbalu ilungisela kahle lomu hi suka ka kona mpela hi ta kota ku famba lomu hi yaka kona ku sa antirwa ku sungula sukela le kaya mpela se loko mbedu nga lungisanga kwa yandala mbedu uli mana nga ta ku yandlalela ke se a hi sunguleni hi mintirho leyo ke a ku veni siku bya hina byi fambela ku laveka ka kona 5-27 minutos. E cari hi patsa minturiya radio Mozambique kusukela dropeni la kanchencha ikola Byrons dropeni la kanchencha inzoka shkola Joaquishi Sano ya losela inkuni mikumaka kusukela Ximbutsu a kamandlakazi le ntshongweni rishile a Limpopo Bileni Kashokwe rishile Gijani rishile Mabalani rishile shkola kwala rishile Mapai rishile Shigubu Masinjiri rishile Masanjena rishile hinkwako ntshongweni rishile Felix Baruk rishile Mishaki rishile Gilles Louis mintri ya radio Mozambique ku savanwan vo endle lunya mpela Vadzeli wili vala yiwili kambe alunya leswi nga koke Shield kunjani kose 5:28 minutes rishile song.

0: nga hembi mpela hinkwaswo endlekaka mpela tinyimpi tinyimpi hikwala ka mile loyi ku baliwa mpela se hi ta ku yini ke a hi tivoneleni ku veni hi nga ngheni ka swilo leswi nga ta hi hahlula 5:45 loko hi tshembisa ku fanela ku ve hi landza leswi hi tshembiseke swona ke hi nkarhi wa ku ve rhamba roxino tixaniso bot pela ku va ta hi nyika a matimu ya siku bya nyamuntlha
1: Matimu ya siku.
2: Siku kumi na munika mawuwa ni lembe doge bin doge akumbi wa Unia wa Afrika na inga mpatanu wa matiku ya tikunkulu Afrika na siku ndulili makumi manaro ntlano ni muni na kumbiwili antlangano wa patanu wa matiku nkulu Afrika OUA. Unia wa Afrikana hii siku kuminambiri wa mawa nilembe doge mili doge a kumeka na umbiwa na kona na ata chincha organizasyon da Unidad Afrikana na kulanziwa tani shibuku Unia Europea inga ntlangano wa matiku ya Europa lana na kusekitiliwa ati panelu taumunu nambi kuba kutukisiwa amatiku ya tikunkulu Afrika. Ngofungofu kakuwa kutava kwe takusiwa avukosi na mbe ikuwa kulanziwa tingwani tinzimana. Nepadi, klanganulo uve urangidiwa ikalika mrangiluwa Afrika Zonga, tambu mbeke, tani mrangiluwa rangamu.

Undia wa Afrikana ni makungu ya kuwa mbana mbana melanukuba kutava na kuhukiswa matiku ya tikungulu Afrika ngupupu kwa kuba kubane ambata nambi kuba kuluisi wa avu kolonyi nambi kutava kupaluti wa avu kosi ni kuba kubani kutirisana kama matiku lawa ya tikungulu Afrika ngaba kata politika swingwa ni ntumbunu Undia wa Afrikana ani minklanga nuleye. Assembly ya da Unia wa Afrikana inga awubu yumbu waku yivarangeli wa matiku inga shiru sa tlanganulu u. Conseil executive da Unia wa Afrikana inga awubu yumbu waku ideoloje da matiku inga shiru sa tlanganulu u. Komisao da Unia wa Afrikana inga ntlawa luwu ulungsela ku tat gobelam na uli kare ulungsela gobelam le takuna di lanziwa ibarrangeli ba tlanganu lowo. Comité de representação permanente da União Africana e tlanganu lowo takuna ulumsela a tinhlengeletana na kona na irkuba kutava na kuhlengeletana na tlanganu lowo umbiwa hi swirho swa matiko hinkwawo lawa malumbaku União Africana. Comité da Paz e Segurança da União Africana, na Bicuba, Kukumagan Tanganu, Lu Utakuna, Wallala, da Parlamento Pan-Africano, Tribunal Judicial da União Africana, Niwani, Minkanganu, União Africana, Anintins, Addis Abeba, Etiópia, na Anitlanu, Wamakumi, Wamatiku, Tanishiru, na Matiku Manaru.

0: nkomu swinene mikiseto ku rhandzeka ku va hi patsanile swin'we ka xiyenge lexi xa ku sungula xa vuhaxi bya hina nicolau nanga lebyi gemetaka xiyenge lexi sa ku nga le khale mpela hi ta va hi patsana ni journal da manya intirhisana international hi tlula mina nicolau mukavele xikan'we na rogeri ngemahangu va pangalatili ka xiyenge lexa ku sungula hi ta vuya loko hi ta ku 8 na 10 minutes u nga suki mikiseto ku rhandzeka a hi patsani swin'we swo
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: 6:50 Moçambique, Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Rishile mahungu mhlayi Nicolau Mukabele ahlayo iya ku bindzula ka kotoni lomu atikweni bya Mozambique iye hlile ngopfu swinene la ivuluwa ka leswaku ifika ku fika ka 10 mili wa matonelada loko tshukisiwa nhlayo leyi eka matlanu kusana ka makume manharu wa malembe lawa mahundzaka ku voniwa leswaku swi nyanyi ngopfu swinene nakona nhlayo iye hlile tani hi ntlhangano João Ferreira dos Santos lowu vonelaka vubindzuli bya kotoni lomu Mozambique nhlayo leyi yi komba leswaku ku ni ku vandlavendleka eka vubindzuli la kotoni ku fika ka ntsevu wa magidi ni vanharhu wa vahanyi va doropa ra Marumeo le xifundza xa Sofala hi lava va hlanganaka ni swiphiqo swa ku hambanahambana swa ku pfumala ka mati tanihi marito ya vurhangeli la doropa leliya u hlamusela leswaku ku fika nomu lowu ku karhi ku yantswisiwa u yavele bya mati na ku tirhisiwa a swihlovo swi nga ri swi ngaki leswi swi kumekaka eka ndhawu liyana kambe na swi li xitano a xivindlavindleko xa vuyelo bya mati hi lexi xi simamaka switirato swinharhu swi kumekaka xifundza xa ka Maputsu hi leswi swi kalaka swi nga fambeki hikwalaho ka ku ve swi hahluriwile hi tindhambi tanihi murhangeli a vonelaka ta switarati wu hlamusela leswaku ku karhi ku nyimeliwa maqhinga ni nambi tindlela leti ti nga ta pfunisela ku yantswisa ta mafambelo eka switarati leswi that novel u hlamuserile nakona leswaku ku karhi ku landziwa mintirho ya ku yantswisa xitarati eka mpfhuka wa 3 Fevhuriri ku fika enkolwani vukombisi bya mfumo leti avalisa a nhlelo wa swivangelo leswi swi nga tshukaka swi endla a ku karhateka na swi endliwa hi migodi leyi kumekaka le xifundzankulu Manika nhlelo lowu u ta va wu haxiwa ndzhaku ka riyendzo leli li endliweke hi murhangeli wa tanawu Americo Letela eka komponi ya migodi yi kumekaka le a Manika holobye ya wungani nunakulobye handle ka tiko wa tiko la Russia Sergeni Lavon hi loyi a nga ta endzela tiko bya Mozambique ka liendzo la masiku mambirhi leswo na landza xirhambu xi endliweke hi nakulori wa tiko bya Mozambique Mamana Maria Manuela Lucas liendzo leli li ta katsa mabulu ku pfuxetela vunakulobye eka matiko lawa mambirhi a nhlayo xana a nhlayo ya lava va lavaka a mapasaporti lomu ka Gaza hi leyi yi yengetelaka ngopfu swinene hikwala ka ku ve ku landziwa a mintirho kumbexana hi ku kumeka ka vanhu lava va taka hi le Afrika-Dzonga na va baleka a mvinyawulo leyi vangiwaka xenophobia eka tiko leliyana tanihi marito ya lowu a vonelaka ta uvhakachi lomu ka Gaza Abel Dunyanombe a hlamusela leswaku a ku fika nomu lowu ku voniwa anhle nhlayo leti ti khwelaka leti ti lavaka a mapasaporti eka ndhawu liyana nambileswi tinhlayo ti yaka mahlweni hi ku khwela Abel Dunyanombe a hlamusela leswaku a munti lowu vonelaka ta uvhakachi nga migration lomu ka Gaza u karhi u lavetela tindlela ta ku hlamula hi laha ku lavekaka kona a ku lavetela loko ta matshamelo ya nkama xifundzankulu 30 hi xona xi nga ta hisa ngopfu swinene na xini 30 wa magrau Celsius Nampula 29 Beira Kilimani na Pemba 28 Maputo 27 Xai-Xai 26 Inyambani na Vilankulu 25 Shimoyo 24 Ivugamu lixinga tava doropa la ku titimela ni 23 wa magrau Celsius hi telo komisa mahungu rendzela man'wani ka minkarhi leyi hataka rixile.

0: 8 na 14 minutos. Interior, a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza.
1: Mandla yo basa, xitsembiso xa vutomi.
2: Kundu leti ndhambi, kambe a wu basisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu, na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
0: Oito na 15 minutos, Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. Enquanto o mix é do grande seca, em saco, com o nosso nene. Kuve patsana swin'we na hi navela ku ve lomu mi kumekaka kona ka mintirho ya n'wina ya mavoko eka ku humula ka n'wina ku sava kona van'wana lava tirheke vusikwini, va kona van'wanyana lava va nga ta tirha vusikwini, va kona va nga ta nghena henhlikanini. Hikusa hina vanhu hi fana ni tisokoti, tin'wani to nghena tin'wani to huma. Se hinkwaswo leswo na hi navela ku ve mintirho leyi ele leyi nga ta va yi hluvukisa tiko bya hina bya Mosambiki. Mwingiseti, loko u le ntirhweni wa wona mavoko, leswi u swi tirhaka swi tirhi hi nkhinki, ti nyiketele. Ni loko u fika kaya u endla nhlelo wa leswi u swi tirheke u tshama ku ya nyamuhla ndzi yi ntirhweni ndzi yi ndza mali leswi ni leswi ni leswi. Hikusa swa endleka van'wanyana va fika ntirhweni, o fika mpela a tshama ntirhweni a hleva a bula. Se loko se chaya futshani xihantla loko se ku ku kinzora se a yena se a longelelile se hala ku muka. Sa ti vona se na a hlweli ngopfu a suka ku longolongo hi luya se a timukela kaya. Inaka u tirhi yini ka siku ntirhweni? Nada, ku na nchumu wu nga tirha xona. U yo fika kaya se ni loko va fika mama voltoed service papa voltoed service u vi hi ntirhweni u tirhi yini? Se ku lava ku mpela loko u fika kaya u endla nhlelo u ku ya mpela nyamuhla xo karhi ni swo karhi ni endlile. Ni loko u fika kaya u veka xiboho leswaku mundzuku loko ni fika ntirhweni ni fanela ku endla xa ku karhi ni xa ku karhi. U ti endlela swiboho, u ti endlela hinkwaswo leswi u navelaka ku swi endla, lani ke hi ta va hi patsana hinkwerhu ku ve ni hi hluvukisa tiko bya hina bya Mozambique. 8:17 minutos, mintirho ya Radio Mozambique, emissora provincial ya Gaza. Hinkwaswo hi navela ku ve muyingiseti wa ku rhandzeka a ti patsani mintirho leyi ya ku nyawula ya ku nandzika. Hikusa radio i mabulo, radio i hinkwaswo leswi swi tipatsaka ni muyingiseti wa ku rhandzeka. Hi ta famba ni vunanga u studio Pedro Nyantumpu aku wa tsundzuka ke lexi nga ku nghenisa ziyoni u khongela xana ke u famba u ya khongela ni ziyoni u na wulava ntirho se u kumile ntirho ke tira kahle ke muyingiseti wa ku rhandzeka a Brazil studio Pedro Nyantumpu 8:18 minutes rexile so

Eko sa vanyingi vanga abuza ra regali ampela he futhi hey hey leswi vongo tani ku munyika movha ntirhweni ke uta ukuma movha ntirhweni upakeli masaka cement upakeli inhlanga boka ke nje leswa ku haswa yena nje swa ntirhweni o di khayela kuna mark omkuma mwanyana ni tlhano wa mimovha ya yena kamba lalo wa ntirhweni ani ku ke inwa hosi Abuza shiregalias. Se ita shubukisa kuyini vakiti na maisa shileso ke. 8:27 minutos mitro Radio Moçambique. Mabuzo de poder, mabuzo de regalias. Ya tlangana na yona nje move ngwanyani nje ya kolomu ka ku tirakitira no. Ah futhi. Okay, nga vulavule ku sana hina vata ku yini nom. Oi tres 28 minutos. Yenda radio kunene na itsakile rendla radio na yi tsakisa mwingise doko randzeka kambe swa fanela ku ve hita banana ndleve mpela hi chumbutelana ku ve hini ku tiva ku hlayisa swilo swa hina hi hlayisa mitirho leyi hi nyikiweke yona loko va ku nyika nchumu ku pfuna ntirhweni va ku lexi u fanela ku ve u tirhe xona u nga khayeli leswaku ha swa ntirhweni hi ta swi vona ko seno ha swa mina va ta xava le ntirhweni tengu swi tirhisa michumu leyi weye ku nyikaka ntirhweni kumbexana kumbexana hi loko kompyuta duri leli va ku nyikaka li hlayisi kahle ingaku hileswaku la wena mpela le lemutini kusa loko ho li khayela mpela loko hileswaku swa ntirhweni va ta xava i mani a nga ta xava kasi ko ntirhweni ku za ku li ntirhweni hi mhaka munhu hikusa hi hina hi nga kona xana ke se ku laveka mpela hi tiva ku hlayisa leswi hi nyikiweke mintirhweni ya hina hi nga buza rini maregalia hikusa loko yo buza ra maregalia hi nga ta hluvuka hi nga ta hluvukisa tiko siku rin'wana rin'wanyani hi to ya hiwa switulu swa lomu ntirhweni phela loko yo famba eyi n'wana a tshama ka xitulu a mhaka ya tlela phongeke leswaku nguthwa ni xi kumile a mhaka ga na xo phatlwa ku va ta xava ntirhweni ku lwa ngo tshamiseka kahle mpela u xi lulamise ku tiva leswaku u xi nyika risima hikusa mundzuku ku tala ku tshama mun'wana i xilo leswi swi nga ta endla ku ve ni hi hluvuka kusa loko u xi hlayisa xitulu mundzuku ntirhweni a va nga pimisi ku xava xitulu va ta va va pimisa ku xava leswi swo kala swi nga ri kona se loko u phatlula xitulu ku mundzuku futhi va phinda va lava ku ve va xava a xitulu hi wo mabuzu de regalias lava vulavulaka hi wona Rosalia Mboa 8:29 minutos mintirho ya radio Mozambique emissora provincial ya Gaza unanga mabulu mintsatsiyo hi leswi tisaka swona ka siku bya nyamuntlha hikusa va kona van'wana va ku a va ha khomiwi mpela le kaya a ku nuna wa mina a nga ha ndzi khomi leswi ndzi nga kuluka ke Liza James Felix Baruch Rushile na Marsh Dulimpopo

Leswa ku loko mitekiwa na nwanawo ah loko se mfika kaya nga ku leswa ku si mi yo kuma bonus. Ndza sangela ku laka ku rila rila mbangela ku rila nkama wina wi. Ka ni khomiwa ni khomiwa. Sava mamani pena nwanawo matsuka mi vutha nyana. Loko mi huma mi ya ntirhweni mi ti penda mi dloka misisi mi tlhavenyetela hinkwaswo mi chela mabatom. U swi mi vuyaka hi motlomulela mi cukumetela hinkwaswo swi sangeli yeliwa nga le ntirhweni. Se hi leswi mahaka ku mi naveliwa ntirhweni loko mi fikaka ya maha naveliwa. Se na yena loko a fika ntirhweni a navela van'wani n'wina nga ha mi naveli ku swa Maka kona yoleyo ke hi ta ku yini ke hina yo vulavula ntsena yo tirhela na ya hanya ku ngetela va ku vulavula va ku yimbelela. 8:34 minutos, mitiria Radio Mozambique, kusa radio Mabulu, radio I Vunanga, radio hinkwaswo leswi swi tipatsaka ni muyingiseti wa ku rhandzeka. Na hina vela kuve kunene muyingiseti u ni siku dzinene leswi endlaka kuve u khala khale ka ku leswaku ho tisusa lisima kuve yena a busy. Nene o vuta tolo va mukumini lowa xin'wanane a swi bom Resiana Jaime 8:34 minutos Radio Mozambique emissão provincial Gaza nyamuntla ku titimela ku fika 26 wa magraus drop ra kancenca impela tiva magokele u xika leli.

emhaka yoleyo ke ali kuxonga ni nga xokanga ku ri lani vavanuna loko ndzi famba mara mhaka yoleyo nga ha vulavula hi yopheko sungleni ya ku saseka loko ya handle se lava va ku vona ku handle va ta rila mpela se tengo tiva swa ku xivangelo hi xihi xa kona xi zaku xi ku endla ku ve ku zani ni ku saseka u nga sasekanga mpela lava vavanuna na vona pelad ita kuyini ke nanga inga zevula vulango 838 minutes mitiri ya radio msambiki msoro provincial ya gaza ka mishwanya muntla siku 9 ka julho ka 2026 inavela matomo ni makateko kwa inkwasu lesu mingi seto kuranzeka anavela ka kubea swilandza ikusa ay baba satinzena varilaka nambi baba nuna alenda te dlaya men Salvador Pedro Mayas mshana Mr. Bau akuni tati dlaya ikusa lava mamani lava swa ku va lava yini swi nga ku tsandza mpela u ta vutisa seni u vutisa seni u jika u ya seni u jika u ya seni nada ku na lexi xi mu tsakisaka mpela u alava xitensawu u xava xitensawu a nge leswona alava sofa lele se sofa lele se li gugile u xava hi swona u mu xavela movha nada se u ta ya ku yini xana ke se a ku ni ta za ni ti boha goda mina 8:39 minutes tati dlaya mpela wa mamani wa ni hlupa rishile ntshongweni rishile limpompo wa mamani wa ni hlupa mino rishile mamani riketa ku skela

Rishile maungu muhlayi Nicolau Mukhavele. Tiko dwa Msambiki li tabindzu la kufika ka 10 miliyoni wa matonela dza ku toni ka nguva ya urimi ya lembele. Ntsengolo ukomba ili lo nyanyeke loko u tshukisiwa hi makume manharo wa malembe ya ugamu. Swanga maungu la manyikeliwa ka ntlangano Juan Ferreira dos Santos tlangano lo bindzulaka a ku toni tikweni dwa Msambiki. Kuvuliwa leswaku a u bindzulu letswi hi lebyi byi kombaka byi li le hansi ngopfu swinene na li nga fiki laha li lavekaka kona loko ku cukiwa malembe lawa. Ku fika ka ntsevu wa magidi ni vanharhu wa vahanyi va doroba ra Marumeu lexifundzha xa Sofala hi lava hlanganaka na swiphiqo swa ku pfumala ka mati. Marito lawa ma vuliwile hi vurhangeri bya doroba leyi vulaka leswaku ku fika nomu lowu ku ni mintirho leyi yisiwaka mahlweni matshan'wini ya ku ve katsongokatsongo ku ya ku yaveriwa mati hambileswi makalaka ma nga fiki hi ku helela eka vahanyi. Vurhangeri bya doroba ra Marumeu ra hlamusela leswaku ku karhi na kona ku laveteriwa tindlela leti ti nga ta va ti pfunisa ku veni ku pfuliwa swihlovo hi ku helela matshan'wini ya ku ve ku ndlulisiwa swiphiqo leswo. Switarati swinharhu swi kumekaka axifundzankulu Maputu hi leswi swi kalaka swi nga na mafambele manene ndzhaku ka ku ve swi hahluriwile hi tindhambi ta lembe leli. Marito lawa ma vuliwa hi vurhangeri bya mfumo wa xifundzankulu Maputu lowu hlamuselaka leswaku ku fika nomu lowu ku ta landziwa tindlela hinkwato leti ti nga ta va ti landza a ku lunghisaka switarato leti. Marito man'wana ma hlamuseriwile hi murhangeli wa vonelaka ta switarato loyi a hlamuseleke leswaku ku karhi ku nyimeliwa maqhinga lawa ma nga ta va ma yantswisa ta mafambelo ya switarato. Dat Novel u hlamuserile nakona leswaku ku karhi ku landziwa mintirho ya ku yantswisa a xitarato eka mpfhuka wa 3 Fevrero ku fika inkolwani. Vukombisi bya mfumo li ta va lisa a nhlelo wa swivangelo swi nga tshukaka swi vangiwa hi migodi leyi kumekaka le a xifundzankulu Manika. Nhlelo lowu u ta va u haxiwa ndzhaku ka liendzo leyi endliweke hi murhangeri wa tana wa Merkuletela eka komponi eka tikomponi ti nga leti nga ka leti ti kumekaka ti le ka migodi eka xifundzankulu Manika. Olobye ya unganu na kulobye handle ka tiko ya tikonkulu Russia Sergei Lavrov hi loyi a nga ta endzela tiko dwa Msambiki hi ku landza xirhambo xa na kulobye wa tiko dwa Msambiki Maria Manuela Lucas. Eka nhlangano lowu ku ta va ku katsiwa letirhanaka ni ku pfuxeta na kulobye eka matiko lamambirhi. A muti wonelaka ta vhakachi lomu ka gaze lowu vulaka leswaku ka masiku la yogamu ku voneka ku tlakuka ka tinhlayo ta vana va tiko lava lavaka mintirho ya ku endla mapasaporti ya ku ya ndzhaka wona. A ku tlakuka tinhlayo leti ku vuliwa hileswaku ku kumeka a vana va tiko lava va taka hi Afrika-Dzonga na va baleka a xenofobia eka tiko leliyana. Tanihi marito ma vuliwaka hi munyikeli wa mahungu ka muti lowu Abel Dunyano va hlamusela leswaku nambi loko tinhlayo ti le ku tlakukeni ku ni a mintirho leyi landziwaka matshan'wini ya ku ve ku hlamuliwa hinkwaswo leswi lavekaka matshan'wini ya ku vanu hinkwavo lava lavaka a swipasani swa ku endze hi swona va swi kuma hi nkarhi. Ta matshamelo ya nkama xifundzankulu TET kumbexana doroba la TET hi loyi nga ta hisa ku fika 30 wa magrau Celsius. Nampula 29, Beira, Kilimani na Pemba 28, Maputo 27, Xaixai 26, Inhambane Vilankulu 25, Shimoyo 24 e Ugamo, Lixinga ni 23 o magraus Celsius. E tilo como combisa maungo, renzela manguani kaminkari leataka rishile.

Macaltone, 8:22, Rádio Moçambique, emissor província Alegaz. Ei, como lá no Pela Maria. E o Nangale, Nico, que é Macaltone, que é a segunda Nhamuntla, não fica, julho, que é 2026, né, quando ativa ali, só com Nhamuntla, e se culele, com o Kulungelu, acá, com o Achucana, nisso é bamo, nisso é mamadivangue, desarmamento. Quatro canas nos bamos, eu sou eu, bamos, sabe, cura matari hansi, e xilandisha, e nega, eu sou que se cura matari hansi, acuna matari em pele, cususu a matari, cai, enquava lavanga de matari, a siculina lona li veque, li dunduzeliwa, no cover segeteliwa, em tangano, a maticuia missava em Nações Unidas, eu sou, eu vou lembrar, como lá, 2001, cassi, siculantimento, se me vê sicula nove. Ca julho a 2020 ele volou 9 ca julho e segundo ele colungela ca a mitrule ya matari hansi kumshana ya kuve ku ahlukane wani swibamu lawa marangeli wake hi matiku kumshana hlangano wa matiku ya misava se matari hansi na wona masukela mbilwini ka hina kusava kona lavanga ni matlhari lawa va hlaselaka van'wani hi nomo mpela ku vulavula wa nomo wa hina u nga tshukori tlhari likulukumba swinene leyi nga hlaselaka se hikwala ka siku leli la 9 ka julho lweyi hi vulavulaka hi disarmamento hi ximanji nga matlhari hansi nga kuve ku susiwa matlhari ku tekiwa matlhari eka matiku lawa ma nga ni matlhari hambi swibulukwa leswi swi nga ve swi dlayadlaya vanhu leswiyana se matlhari ya hina ke swosiwa ya kona ke hi lawa hi ma tirhisaka ya ku hleva ya ku hemba ya ku yini yini se a hi vekeni matlhari lawa a hi tipatsini ni Radio Moçambique a nhlangano wa matiko swo swi ta va Radio Moçambique na Sons Unidas wa hina swo swi Radio Moçambique lweyi a susangange mwingiset susa matlhari hansi mpela 9:24 ya tshemba leswaku mwingiset ya ku rhandzeka se a loko u fika ntirhweni se u ligara xikandzi ringa xa wena xa cani leswi u ti khwevela cani o se ya tshemba swaku se u khwevile se leswi ko nyimeliwa ku se u sungula ku tirha se un'wani se leswi denzora se va ta hamba va lavetela a lunch se 12 va almos fika kaya se a nga hanla ku dya swoku 9:24 hi karhi hi bula hikusa radio mabulu radio vunanga radio yi tsundzuxana hinkwaswo leswi hi hanyaka ka swona ka siku byin'wani na byin'wani Roberto Xitsonso Ako alele mamane Taku yini xana ke O sweti dzinga tala mpela Si wana leti Tutula mpimo mama Loko taku 9:55 ita gemeta Xengelish hi lirimi la xichangana Bata tava na kulu rirumi xiputukezi Bata tlakula kufika Karuwa 3:55

9:31 minutos, Rádio Moçambique, Algarve com uma vinagada. Roberto Chizonzo, a blá blá. E você, Ana, ei, você, Ana, do outro lampimo, pela. Makwega kuuna shavisa vuhlakatu bya tiko i ta ku yini ke kasi na yi vula leswaku nyamuntlha tanihi leyi vulaka kona siku bya ku ve ku susiwa matlhari eka matiko hi nga vula leswaku i ve hi lembela 2 million lana ke ku vekeni ku hahluliwa kumbexana ni ku hisiwa ka swibamu hi ntsengo wa wu nyingela swona laha ku patsaneke ku fika ka matiko ya ku fika 193 wa matiko lawa ma kumekeke ku ve matipatsa ni nkongometo lowu wa ku ve ku hahluliwa swibamu ku hahluliwa matlhari a ku ve ni ku ta va ni kurhula a nhlangano wa matiko kwala ka siku leli ka mintirho leyi u yi landzeke siku leli hi lowu u yiseke mahlweni mintirho ya ku ve nkarhi wihi na wihi u landza mahlweni ya ku ve u hlohlotela matiko hi ku tala ka wona ku ve ni ma hlukana ni ku ve ma hambukana ni ku ve ma xava swibamu ku xaviwa swibulukwa leswi nga tshukaka swi hlasela a matiko le ka 9:03.

0: kudile kwa razi msipike masuni na hinchila kugebeta mnogono kuwa ukumisa kano ya wapene mtumuro kunyasi mpula kuni mama nkumbi chwele kwa kuni wa mbahani ni kasi niko na na di mwanana uwake mtumuro kwa kwe uchi kukela kuni wa mkumbe ni distritu ya Njongwe ni kasi kwa naho ya masuni na hinchila bala matumo wakata ya kutinjombo kumbele nga dibali mkisa kwa uilabati na ngoi chukwa 350 yu 89 kumbi uu hiyandela wa radio msambik msana kamchogondo sekundaria Joa Nkishi Sanu Bairo Onti. Kona huke, hii kuna vela ku matomo ni makateko. Mamen kumbi, mga igela wa warambo kwa uya vatakisa kamitumu. Kasipeta.
1: Ya.
0: Kutu msana kawana nuwe mbele loku mchitangana. Kukuhi kako?
1: Hii atu ini grupu hii kunayo. Inga kriari wangu dishofi tadimwe doda kumulemba nini Alex disi wakungututo SW. Akira grupu ya inatuwa kambe wako umuleso nambani entao hiva kunditsi kudi himana naku hichisaka na nguchi atu kumbi hivisa mamusika inaka watu wa muganga na natu hiva niloka davesh mashu wako ya ambasho le mangwana utifodi bon umana moralu ukaperderi njefo kwe wenu imaparsele uchenye abon porke ni atilava mashi peko ngumangu kweza mazumbele por exemple ni problema ya paralage ni problema ngute ya humbe ya paralage entao manji itiku grupu ya hina huvani ya paralage atu ndina sikota kuti tsimbilisa ya masoni nguchi atu manji ngunzila yanu maneka hii nemeliswa timwanito tala masiku mamwane ni yu tala ya hilava kukusakana ya mas importanta jwezi nkuma friyadu manji imaneka ichi tsemiriso nguma kayo pata ngutu ngutu timakata janta parilashi
0: mabula ni vangwane vangwane vangwane vangwane vangwane kasita kumu ningana experience ya katitila kuni ma kambelo ya kuchenja.
1: Ya, yeah, nabula porikambe ka grupu ya hina hina vu vamwenyane vachayi vota nguza vala loko ichamba sakano lezona ka hina tsuka va kofitara ni vona vatsuka va hi kofitara ya safa
0: kambe inchenche ungatina vela kuomba chombe hi sakotisa
1: anchini ngatina vela kuomba cho ni sautiswa nguchia ani ngutu nokombela kavo tseva ingisete varadu va mfakukanka mo kunku hambe vava kuna kompanyara nguti mwantinzila to hambana hambana tingatala athuka grupu yena ni kombela nguto tatanene to itiku wane facilidad chichela vakuthela paralage porque atwatisa to nguto tale difícil manje icho tsuka imana paralage athuka grupu yena ingati movera ya masoni kumaka paralage porque ndingi ti ti impatara kumashi kumaka chana ya paralage
0: akwanga kulava ku anga kumanisa kuchena
1: wanga nilava kwa nangani manangu nomboro ya 84 39 44 35 3 nomboro ya ni pratose
0: unga ipinda
1: ni 84 39 44 35 3 84 39 44 353
0: kambe uchenji wa wakwete sendo ufana kwa na mnigro kwa tu ukene ulava ni chichane kambe uchichane kacha
1: ulava ni chichane uchenji wanu uomba kutokene ula ulava ni chichane for example masikatu chimuteka ata hawa zona kawena kumbi komunidade ata bwakati hanyela bene vathu va komunidade talent town kwalikeri toma hati humelela kwa interano wambidi kumbi mwani yu kukhatsule sempre uwa sala kuhanti ni nguwa tomara kuhotse makonsekwensa tingana si chani chani porekepa intu wadziwa kwa hako mdadi pradi kwalikeri manera kukhatsule ajwezo nwe bonta nguwela ngutu wasikatu ulani chichani kuhutsulako ipara ni chichani ya nikuni nga sala kwa vizinyo nava gulisa kuchana nava katisa kuchana siku mpropra mia familia nava katisa kuchana wa gweto unga kuhona
0: ingutizi ulaveki kukumatu wambidi wa
1: hambana
0: edi kupinda mafunu kwa banyisa kwa tuwa wambi.
1: Exatamente. Ndiya ntilave kako. Ntamu mchinga di muhanya, te mwenyanu wa salaku, sempre tende ati sola vani mashushuka sawo ya mangi, ati fanandu ambiku kanga na kumbini mungano. Tende avantinga na nyanu kwa hali mungano, wami natu zato sikato menanga kona, epa yeo trushitilu kiperdeo, yeo mpezo kiperdeo. Ntamu, ta shukwa lisana. Então, muito mais gente o ombato estava certo aí, tomou a conco às vezes, mas jovem a conco lá acompanhar, colava se cato com a cabeça, porque mais jovem a conco tinha uma água, tinha um chão, que mais, e mané a mate lá, ela sama com o chão, cubo, na vana, ani, vava, bom, então, logo disse sempre bem, com as cartas, se disse bem, então, às vezes, cuba anima. Quatisada muito, como eu comparo com o Stewana, o poder de Nitsu, o Tanama, já às vezes não é bom.
0: O change o lobaco, mameni, kumbua, que hipolocrai, come, no coroa, o comiscano, a pianin, tubuloco, he now ingisa.

0: Essas horas, 25 minutos, Rádio Moçambique, emissora provincial a Gaza, como eu estou em Nhambane, Lingueira, amanhã, começa na triste Simbili, e Nhasi, e o Lacaimã, em Bimapone, e Patanis, a começar a continuar em Nhambane, a minha Nhambane, como é que é, a começar Sandra Massangu, e na hora, como nossa Sandra Mitsikari.
1: Gilberto Buc, o que é que é o Gaza?
0: Lambio karata maka gidi chite kwa ati na obonga na otenga ya nyambani lo kidi kamba ya ineni.
1: Akeno nyambani ni kona kuchite kwa ati nguwe ona peo udwe ni mikushuwa ni kambe hinacha nungu kwa mbi mwakona.
0: Mm-hmm. Sandra, akeno kanisa ya mkela murambi wa watu, niti zikeo nyambani kumbu zimbisiri kile kuweni hiulela kandi mayatu ya mabulu.
1: Akeno nyambani hinava rambi wa watu, hinga kata ndi mayatu ya mabulu kwa nkama nuona si watutu.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
1: Mitsikari mwengi setu wa siti sagaza ni ngembani. Hoyo hoyo kandima yetu ya mabulu. Kote antolova yetu wazina ni wazina. Hii bela mtu nikawa wenaka siku hiku isela mabulu. Ya kwela na nitia tuhumere laku amua litiku ni hambini hagarika mimwaya yatu. Nyasi hinawa hichibuli sana huku wenaka matiku. Hibu wata ngudi bulu diyo da kwela na ngutu ni mahorana. Hizi ito Gilberto Buc ngungaduwe chihimana ngutinza la tatinene.
0: Nikumana kwa atimakagi.
1: Ingasiko takasiko hisi mama ni mabulu yao?
0: Timbisa tito kenya, ikumana kwa ati keno, mabulu manga ya masuna, keno chaycha kaisawa ni murambiwa.
1: Ngutona, kasiko hina kata mabulu ya nyasi, nawa hichi kata kukata nguu vanana, avava vanu wabachi higela, titakubati unisi kuchani, incha nitiva maha kukasikolo kubadinda ni kakuona matiku. Hina bula ni filok, filok mitsikari.
3: Tarde.
1: Filoka ata ngoni ya chikolwani hano wachi hitamusela nyana kudoto. Filoka, utuoni siku chani kukata ka matsiku?
3: Kupela kwa kuwana matsiku, nyo gela mami wangu. Ngayanga niteka, ani isa nyumba, ani jela nyumba. Ani dara magu, ani nika magunsebi.
1: Ngutona, nguwa ima konselo nga kuninga kumbi nguwa ima atuwa nga kuninga mame msana kode katiku wana matiku.
3: Ayo njole kaku, nilaveka ku nisamba, 3 vezes. Ani darama konseli yoje.
1: Ok, kaya mbimu kasimu engi seti hina bulani Stelvia. Stelvia. Juma hisiku ini hanka munga sungula kuvona masiku.
4: Agama munga sungula kuvona masiku. Kusungula kama nanzi no chawa. Depo jindi kumakoraje ndi duela vovwa mina kusamana nsama ni vovwa mina. Ndi mutuela. Yena anzi gunzisa lejiku tinya ginzi pasara nanzi maha. Desde que a segunda vona masuku ya mina.
1: Njine janga kugonzisa vovo?
4: Vovo na nzigonzisa kutengi nzichinja apensu 3 vezes kasigo. Tengi nzisungula kuchamba nguvu. Tinha ki nzitika mangwani mabrinkadere nzinga mama hakale. Ikusamina ja anzi kulile.
1: Ijona, kasi kayambi muhina la kubula ni chari ya tau dao nguwa hini mami filo, kasi hini mami Gracinda Armindo ata nguni waka anti wa tau dao anu wa hitamusela kudoto. Mami Gracinda, hifitiva nana wanga hitamusela titako kata nekavo na vama nisigondo, sako wafana kasi kumakate kusamba, va pumba kusakana hibo wata kusakana nguwa wafana hambini mangwa ni masakanelo. Se hitila kudzivaka wena mame Gracinda kota chareta udao. Incha nichia hifana ukuwa hima hatu kota babele kiloko nganana chikata kuona matsiku.
5: Ngipe lilwa ingiseti. Kahina va vatswele loko vana va hina va sangula kona masiku hi fanele ku va gonzisa leswi va faneleke ku hanyisa swona kota loko a sangula kona masiku n'wanana tenki a tiva ku ti kwidara a hlamba kanharhu hi siku a tiva ku tiroka ra pensi ya yena nambileswi ku ni van'wana va mamani vake lava nga swi koti ku xa mapensi lawa ya lovoxeni po da mu gonzisa ku tirhisa a ka pulana a handzula Dum bonta mãe que dá para usar, a caja, a gama, a yaneca, ambeni kuyengo mara pensulian, ya foia. Ambeni ri vacilap, essas pequenas toalhas, mamãe pode dar mugunsa na uena kutiri salijuia. Logo aí numa tamela, tiba kushaba, a jukota kushaba pensu, wa jukota kumushavela pensulian, a mugunsa, lojo e labiwa kukubuese wa jona pensu, para angati chagisi, logo mafamba kuko, na ambeni kuleni. Tenki afamba xikoleni n'wana na nanga tichazisanga loko a tshikela xikoleni tenki a gonza nanga chavi ku leswi ni ta chakisa ndzi ta kota ku famba kaya una
1: kambe ngo tona mami Gracinda hatuka hipa amuwa migangani hanya ku kona hambi vana na va humbele ku hava chi mimusi va nga khata kona matshiko va gali tona podi kuleka va pumba ku sakana ni vafana

0: conversar com rapazes, não. Então, é mesmo para evitar relações sexuais e assim, de repente, pode acumar nhimba na gairinzelanga.
1: Kata kwala nani mapenso kwa huma penso ya manene mafana kwa sikumatumiso hazato kuntitipu ntitipu mwasi tolo hima manaku ya tipenso sengu hi penso ya ineni fana kwa sikutumiso nguva nana kwa sikuwa sangani ti makato tuka hambini chingwansi sungo tuka sawa vangela malwati
0: ama kaya tipenso depende ka, ka miru wa munu kuni penso ya kuhulu mwana buwa kumadirijia mwana buwa imutama ben isu depende ka dauma Lezinga wola ka kusangula ndziku vanwana vamamani vazvitokota kushama mapenso isu verdade vashava mesmo vanwana vana makondisonya kuvashavela mapenso tenge criar condisonya kuvamunyika pemeno um vasilape um makapulana belimpa engomada para poder se proteger
1: ila kutsumela yakhe yaka avanana va kugonda ila bulani floka floka mbimse unga uona matsiku kota uombile titaku vati kuleko samba kuraru kuleko pumba kusakana ni vafana katakulela gozinyane umaise kuchangu kwa vaho vadendani kama matsiku vai chikolwani va beli gozinyane awe mtini uvateja kata hiboba tanga singu kwako unvabatsimba kukubela gozinyani loko badi kuona ni kamatsiku hambini ku vanwana vasichikolwane ngoku hako vakuha ko vakwagari kuona matsiku siya wenchana ngakugela mame mbe ungakata kuona matsiku akutsimbila kubela gozinyani hambini kwa chikolwane
2: ingamuninga kata kuona matsiku mani tsimbela kuona kubela gozinyani ku kufamba famba niyo tsama kaya anasuka
1: Stelvia, utionisi kuchane. Kama unga sungula kuona masiku. Kuveni kutimbiwa kufamba, utanga, hambini kwa chikolweni, kungenalo mkuzinyo bika.
3: Nada, kama nzinga sungula kuona siku gamina, nzino proibirua kumaha chuma. Nzino kondinora kumaha chuma, kenzinga kala nzimaha masiku.
1: Lokuona masiku, wayale chikolweni kumbekuni ati huetileti ulova kuhekola kakuona masiku. Alokuona masiku waya chikolweni kombe kunti hotile tulovako
3: mzafamba chikolweni
1: uto na tsare tao dao hina tsumela hiya kama migrasinda mami grasinda hiviti filokati vamutsimbile kubela kusinyana hambini ku tsimbila sakana ngoku hako adi akari kukona matsiku anokota titharita tao dao kuleka hiona matsiku kota timhaka tonemela kama horana to himutsimba mwana kubela kuzinyana hambini kutsimbila sakana ni vangana
0: akuona masiku i zwilo zvimaheka kwa wokho wasati e algun muito normal para mulher então hina mamama no pode betela na vahina kubabika vamaya chikoleni vajogara vamale zvabajvela vako O importante, loko ala ku bika. Na himaka ya higiene ilavekako. Ko kota yena poda afamba aya chicha penso anga hlambi manga de repente uya ya akuta makhoko abikela vanhu vaka ndao. Ali meme ke sound higiene. Na porque ana no poda bika no poda mamiti la mutini. Poda majo ke lesha lokako la kai. Tem que manter a sua higiene no ponto para poder fazer as suas atividades. Já ala ka ku ya chikoleni. Angwana no poda betelo kuya chikoleni. E por isso na mamani fanele kukuva gonzisa akuboha penso como deve ser. Para anga ya tichakisa le chikoleni porque loko atichakisa ha swi toko vanana loko va vona qualquer coisa vohlekana. Então já loko a hlekiwa manje ku poda anga ya chikoleni. É importante ku yena ngwana na loya. Aya chikoleni na bohile kwa tsipensi ya yena para akota kuya gonza a huma aya kana nga tichakisanga. Hambini loko ya chikoleni tenge umukhomisa yin'wana penso a chali mukapasta loko zya musangula u vaona ku yi chakile exikolweni poda nghena lomu kasa tibanyu a ya trokara penso ya yena a gama a famba kaya na nga ti chakisanga para a nga hlekiwi hi van'wana vanani
1: ku haka ku khata matshiku ku ni vanana van'wana ti va khata ku va ni chikolwani i ncanco va fanele u kumaha ngo bula ni nghondi yi siko mbe ngo teka mabuku a tsula mutini ngoku ha ku va ti khatile ngo matshiku
0: Loko zvimaheka lezvo an'wanana ala ku aproximara ka mugondzisi wa yena a mubyela ku mina ndzi sangu lezvo bya mugondzisi poda muorientara lezvo ala ku maha a vitana mamani wa yena a kota ku ta muteka ya na ekaya a mugondzisa ku maha qualquer coisa para a nga tisi bya a mugondzisa lezvo lavekaku mahala ka mistrasana

Mina lwei hositi rahi mina kuvula mufundisi Martha Muhluli. Martha Muhluli kunene lwei ataka tavula leswaku loko u nyikela avutomi bya wena eka Xikwembu hinkwaswo Xikwembu xa swi kota ku va xi swi endla kumbe xi swi kotisa hikusa hi yena mukoti wa swilo hinkwaswo. Muyingiseto wa ku rhandzeka kunene na vala swaku vusiku lebyi hi nga va hi byi nyiketa mahlweni ya Xikwembu. A mintirho ya hina namuntlha hi nga yi hengeleta ka yena leswi swi kotekeke ku famba hi swi khenseni hambileswi tsandzekeke hi sene ku sambiri tulavula leswaku hinkwaswo a hi dzuniseni Yehovha hi fanela ku va hi khensa loko hakunene Xikwembu xi swi kotile ku hi nyika tintswalo ta ku ta fikisa nkarhi lowu na hi khensa nakona ni leswi hi kalaka hi nga si na swi vona kambe ni ku tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi nyika swona hikusa rikholo kumbe ripfumelo nchumu xa risima ngopfu swinene lowu endlaka leswaku minkateko yi ta hi ku hindza.

Uwa ibiwa ka fenis dopi ako yu. Amu nzipunisha na ke nzitafai kutuala. Otapunu wa imani fenis dopi. Na kutisembali shoko kunene vangwani vatwele, vangwani vababa, kumbe vangwani vavanona, vangwani vavasati. Na wanavu vata tukabali kama tamela wola au ya kuhehi. Itafai kutuala kungate shisha ya shaku yehi. Inavanu ifana ni nkomfa, ifahi kukutuala. Otakuini kia mwingisetu waku ranzek autuali mbilu mbu yangwana. Aituali mbilu yu utuala nzena shiviru. Loko ingia yu utuala ati mbilu na tisembali shoko ashikaratu kumbe ati hanyile titi vona ka ati nga tavashitano. Kambe nambishiri shitano inga kuini kuwa kunene shikongotela. Kuwa hizama kukui banana ati ndleve. Aloko nakona utuwa warikuna bahu wa mtu tumili. Mupuni mapimu kusa shunga akoteka lisha kukunene kuyente ka shakukara. Ambile shunga matamela batongo na manya waka ikata mane kungati makwakwa. Vintora jitlateka la 19 minutos. Lwa ipanga nataka shoshi izaki matosi. Loka ku mabadu ya moya.

0: Halo Sela muyingiseti wa ku zhandzeka, na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha, hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakwe, lowu bindzuliwiki hi mavoko yakwe. U hanyelaka u va u kuma mhandzu lowunene u nga ti tlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi ti bindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi ti vutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi yencisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu? Hi khanele ku va hi ti bindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi ti hambela a minkanteru a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku ti bindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka, namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi hlamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku ya tlhasalani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi amukela a mbewu.
1: Na milosa, mi rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti, yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia, nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metadi do dia ili ni ndzhuti, por example a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a dyambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava igama yi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta yingisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantiru la normali li nga teka a xipimo xa 2 metros hi ku goma, ku ni ku goma ni ku leha. 2 metros hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu la hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro, kambe hi fanele ku va hi obedesera lana ka ku goma. Hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 metro. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansa kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5, leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pra ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a le 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina, na hi nga precisari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke, hi hamba adubação de fundo, xilungu va swi tsha swa ku ya adubação de fundo. Lana hi nga ta tirhisa a madubu scheme ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu scheme kumbe ku tirhisa a swilo swa makimiku lomu matandlaweni. Se leswi hi nga endlaka swona ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi chetelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
0: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Hi wani maendlelo manene ya ku va hi byala timbewu teswi, mamana Kristina?
1: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava, swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona. Ni ta dara example hi makhofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa ma hali kusuka eka misava. Loko a makhofu ya ku va u xava lomu switarateni kumbe tindhawini tin'wana, swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona ma hali ku huma eka misava, ma hali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana, se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko
2: leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lomuyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage idrika lomuyana ka timbewu leti hi nga byalaka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a Dubasão de cobertura. Adubação de cobertura em Galienda 10 dias depois que a cuva hi byalile. Sei, ma adubação de cobertura inga ku chela adubo lomuyana ka timbewu adubo leli. A ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni amakhemiko. Tanihileswi a timbewu leti hi ti byalaka kaya a hi tirhiseni a strumi. Se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timitsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yi fa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata. Se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumaku laya ndzeni a ku cheletela misava hikusa a ni leta teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku yo hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele a dubu hi gama se hi rega. Hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hatleni hi tsutsumela hala ka makimiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela amakimiko. Loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swakudya tetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a 1 kilo ya xinyalana a 1 kilo ya xinyalana i ekivhalela a 20 litro wa mati. A 20 litro wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litro wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya. Se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao. Se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margoz. Naswona hi nga endla hi mpimo lowu wa wun'we a 1 kilo liya ekivhalela a 20 litro wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litro se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti. I swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi onha a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke la swi nga swi endlisiwa xitanu nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu hikusa makofu ma wurtikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa vuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas, makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão. I mapipinu, makalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
0: Mazito ya lisima ku one hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swithrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mboa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimo swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo va yakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swimalana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku xandzeka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu u ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlha salani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni no longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
3: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene.

0: Amlosa 27 Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza itlela imwezela ka nwani nongoloko orat familia nkari wanjangu lana ka mkandlo itisa varambi wava kuambana mbana la vava vavala ka hutomi bya vona hambi ni leswi minjangu ya vona va ifambisisa ka xona kutani namuntlha hina Antonio Tembe delegado wa Radio Msambiki leno ka Gaza lana lava ku bonga hikuva swikotile ku hinyika karinyana utsongo kuva atavulavula mailano ni leswi anga hutomi bya yena bya siku ni siku. Antonio Tembe mafikele ya nwana ka muntlo wa Radio Msambiki mingeni hi xipfalxi xa ko hi lembe mani
1: leswi ndzi ta ku va hi sungula hi ku tlangela xirhambu lexi hi xi kumeke ku va hi ta hlengela ka nongonoko lowu wu vulavulaka hi ta ndyangu ni vutomi bya ndyangu. Hi sungula ku tirha a Radio Msambiki hi October wa 1992. Swi komba leswaku lembe lebyi hi hlanganisa mazabyo ya malembe ni ntlhanu a kuva hi ta kuma loko swi koteka hi kuma nkama wa ku wisa swona
0: hi swona
1: kutani mayingela ya zuma viwani swi sungule hi loko a hale ku hamba decima primera class nkameni wa kona wa ndiku sisteme swona kutani a ku pfuliwe antshwantshwa ya ku va ku tholiwa lava va basisaka a madzungula a journal notisia
0: hi swona
1: va ku revisor literary hi xiputukezi kutani hi va hi ya kumeka kona ka mphikisano lowu kambe leswi enceka a nkamba lowu hi nga hi ya titsalisa notisia loko hi huma hi notisia hi kuma a xapa a va ku xapa sen a yi li movha leyi ya ku famba ni matenda lao kapakapakapa swa masavien a sukela ronile swi ya matola kutani loko hi khwela xapa a ku ni a kulu na vabeki lani swa ku laya na hi li ndzeni ka xapa hi ngela swa ku a va pfuli a xitichi xa Radio Msambiki va ku a Radio Msambiki ku pfuliwe
0: antshwantshwa
1: ya ku va ku tholiwa lava va taka hlawutela ta mafambelo ya mitlangu ya ku tiyisa miri ni lava taka tsala a minongonoko relatadori ni redator de programa ku redator de programa ku tsala ndzi 92 endo ankama hi nga yingela leswo a na dumba hi nga yi li junyo a na hale ku hi nghena ka xapa na ni be ku titsaliseni a journal notice loko ni yingela leswo a xapa a suka ronile a tlhasa point final ni xika
0: a moya wo komba ku
1: ni hakela mali ya ni kama ni xika ni tlhela ni ya Radio Msambiki ni ya tlhasala ni titsalisa kuva ni ta yingena ni ta kumeka ka mitshwantshwa liya rond kambe leswi hinkwaswo leswi humelela na ku sungula ka na swi nga seceka swibidi leswi hi a elia yeme a mfa hali ku xavisa desedesh a ni fanta tikuliva ku desedesh kutani a nyimela ku xava maboing a pfula mpshwantshwa na yena ku a jula a va commissary de board lava va hlayisaka a vayendzi ka xihahampfhuka hi ya titsalisa hi hambi swikambelo hi pasa ka swikambelo a siku lebyi a swi kombela kuva ni ku sungula a ku pfisiwa ka ntirho luwa hi kuma hi dzedzedze
0: kwini la ka
1: elia yem kuma hi dzedzedze yani tshama vhiki loko ni phindela vhiki bya va ku haxa swi sungulela ka hana ndlela ja ni kuma lebya bya notisia ni ya titsalisa vupfula bya radio ni ya titsalisa ni va ni ya hamba a lexiya xa xikambelo a journal notisia swa ku ni titsalisi radio ni ya hamba a journal notisia vhiki lebyi landzeleke ni ya hamba a Radio Msambiki a journal notice ya ku heli a mavhiki mabindzu na swi nge si huma mihandzu ya
0: kona
1: kutani hi ku yi ya huma mihandzu ya xikambelo a Radio Msambiki na va hi vitana ku va yi hamba a xikambelo hi famba yi hamba a xikambelo ngama yi suka ni ya notisia na hanyimela swikambelo swa journal swa Radio Msambiki na khasana sava kona kumeka mbangu wa vubindzu ta sungula ku tirha lama tirhela hi lawani mina na hana vala ku ya xikolo bya va ku la ku tirhiwa hi maturni la a journali byi basisiwa leswaku vona swaku byi tsaliwe hi ndlela yinene nikama a wu sikwini
0: loko
1: swi ku 4 hours a journali byo sungula ku huma kutani lava va ku basisa journali nga varevisori va tirhisa usiku xikani hikuva umuku ya etlela ka hana swin'wanyana entao pronto hi swona ni suka ni muka kaya loko ni ya tlhasa kaya ku ni kuma a vhovhowanga wa ku tolobanga a ku ni yingeli vito byako na va ku vitana Radio Msambiki
0: ya
1: zani chela ana yanga siku zani spuka ni famamu zuka kwa ni radio Msambiki ni acha sala yani sakolo kwa mbishi kambelo lisiani vakulani upasi kambelo sa kusungula kwa mbwa kambelo sunganya sa kusungula hivi kutala itoloka a matimu ya siku matimu ya siku madzungula ile shinga ambashona kutani vai amba a relato inga kwa amba relato asoni relatara na unga na kunyana changu amba relato so amba relato pronti za inimela ami handri yako a notisia vati buya uta vati famba uni ama viki mabizi akuvota ta saina chivumelani cha kusungula kwa
0: tilungisela la
1: loko sujula buya longa sujulunga buya pronti tsamika maluani ifamba asikona singona singa tsamiseka nga hombe vakunyimani nyana inyima
0: aradimsambiki
1: na ajona notisia ili munhu wa vona vakunyimani inyima ikufamba kama siku aradimsambiki tlela hivitana akumupasili la kambi kufaltara kuveni muya hamba amabulu ni vatirza vari kursumana tiwa soku uja kutirza radima kamu
0: shishini
1: ya yeson tani famba ya chasa ibuli sana na vwani la vayani igama imuka kukaltinga na masiku vachala wa hivitani vesha soku anshasha metu wami handra ila wavanga titralisa unamaketi wili radim sambiki
0: famba ni mtashuwa
1: ya suwa ai famba ni kalta jona notícia van nika contrato va coloco se jula muka na dzono ta
0: ta pimisa
1: teka contrato lezan peta pakti ni a radio na tsasa radio nguma swa ba la ya ni kumeki kambangu wa kusungula kale swa ku toloka swa ku tsala minongonoko ya
0: xi radio
1: ava jela ku tsala minongonoko ya xi radio xi zonga kumeka kambangu wa kusungula hala ka kala va mitlangu ya ku tisa mizumbe kambangu wa uzazo kukumeke mungwe inga na yene kambango bizu kumeke Eduardo Figurão mini kumeke kambango zazo kala vava kuhlautela ta mafumbela mitlango
0: ya bola
1: kambe hala ka kutsala minongono ku nipi kambango ku sungula
0: sela no goti ketela
1: aya ava jula munhu mungwe ntse na tsasalana vana jela leswa ku wenila sopo duya hala ka kutsala minongono ku ale ku saleni kumeke kambango zazo ko swa fana ja matshamela maiwani matshamela konja va hlamushela no swa yantswa ni ya hala radio ni huma hala ntsa leswano tsana a janga ne nana tshitlisa ne kwela ni a rekursumano ni a sina la radio ni vanhu songola kutirha nga madwa iva ikuma a ntirha kuva hi upfisiwa hi ta matolokela ya minongonoko ni ku bindzula minongonoko mintshwa hi ku tirhisa ku yingena a ku yamukeliwa ama faxi ama fax la uma buya hi Canal France International ama buya hi ama zumelwa hi kuni stir so por zuma zungula sa Portugal no shi zavaru zuma daten Luza agencia Luza ama buiso mbengeni hi ayimi ama buya mbango mbena buiso eno voz
0: daulete en quatro ilo mura di Mozambique nga ha shanza ku ka independencia
1: ama buiso eno voz no voz stir so por zuma zungula se sangala tamo pezo mzungula, sha Rusia, ili Unia Sovieti nga mwako. Mena subuya ikuba, ya, subuya lezi.
0: Kutani mwena mfumala kusui, ulusha subuya ka shironga.
1: Ya, usi wana lezi ya, usi shela, ugamu subuisa ya shironga.
0: Delegado, tinzimi iti ami shkota, ami titusisa, sa mtlapuka ni?
1: Ani nadzwalelua kutiza, ili swa subuya hi Luza, kashin nadzwalelua.
0: Kashputukezi.
1: Nila swa subuya hi Novost, a Unia Sovieti, kusa. Lokuna ni dzonzi skola industrial primeiro de maio na mba curso za eletrônica de rádio televisão e vídeo. Ankamalo a televisão a ele televisão experimental em Gelo de Moçambique. Kutani kufulu a curso a kuveni ku fisiwa lava elfa na kuveni va tira a televisão experimental.
0: TV.
1: Ya va java técnico. Nani engana ka curso va ku rádio televisão e vídeo. A curso lhes, aí dono sou eva russo, eva União Soviética. Quer dizer, União Soviética, Kusalana, quando vai Cazaquistão, Uzbequistão.
0: Germane.
1: Não, Germane não. Era Cazaquistão, Uzbequistão, Rússia mesmo. União era uma república manhingue. Ucrânia, alumba União Soviética.
0: É
1: só. Então, Ximucala chama que aí dono lá na lixo russo.
0: Lixo russo.
1: Asina jala nyana ku vhona wana zvanga tsala la nosoko ha okay leswi
0: u vha uswitwisisa
1: swiswisisa leswi swi ya swi na jala ku vheni hi kota ku famba nyana kutana hi teka leswi swi toloka ishi wrong yamba minongonoko tani gama namba minongonoko tsala minongonoko ya wansati gama mini na figurão na Antonio Novella yamba nongonoko vitona swa ku magazine juvenile yamba nongonoko magazine juvenile kana nongonoko lo ako hlengela George Jage
0: lo
1: inga diretor lwa
0: ação social
1: lo ah hlengela pekali INSS a instituto de comunicação social a Maputo
0: isso
1: vem coisa mfa ali va
0: ah de kashiandla ni enavo
1: ah ali va mfa ina mfa akumeka kana nongonoko wa tizumfuka nje kama doropa utano swa chilezo
0: campo desenvolvimento
1: ya hlengela kana nongonoko lo wa magazine yamba isputukisi anje kama magazine kama ngengela la hi donde soko veni tsala radio drama ako nongonoko wa mabuluku ya kana
0: mabuluku ya kana
1: tsala matimu ya siku tsala minongonoko ya wansati yamba nongonoko wa lavantshwa hi hlengela aka ku fambisa ta mintirho ya vuhaxi ya kwelana ni ta mphikisano ni mitlangu ya ku tiyisa miri
0: naswona
1: a hi nga hi hambarela tikhamba hi tsha hi kumeka xitudio naswona hi hamba realisation sportive tano swi famba swifamba
0: ntamtsemerisa lana delegate mabuli mangalela mina ni na tona tipoint ya mina ni nga longa tona hi swona ni leyila ku ni tlhamusela yina katsongo lana se ni vatwile va tirhisana kulobye lava veke na vona Edward Figurão na tshemba leswaku na Almeida Magaya ve kona la
1: Almeida Magaya a yi li muzangeli wala
0: ka matimu ya
1: siwalani ka xiyenge xa ku fambisa minongonoko ya chef de mission
0: kutani lani lava ku twisisa koka ntsutsu wa koho hileswaku kusukela loko hale vatsongo aka interprovincial se a hi mukuma haleno hi xikombiso ka ndhambi ya 2000 hi hamba hi muti wa loko mu nyikela marungula ya mafambelo ya ndhambi mi nga hi byalanyana katsongo swa ku a matirhelo ya mali njhani la aka interprovincial
1: maputo gaza ankamolo a yi li emissão interprovincial a yi nge li emissora yi emissão interprovincial maputo gaza kutani a matirhelo ya maliwani a ku a radio mosambique a ni maputo ani gaza yi nge se va emissora kutani gaza lani a khangisa minongonoko ka bobina a minongonoko leyi tekiwa yi heketiwaka oliveira yi teka ka xitonyana yi heketa maputo kusuka munhu laya radio laya hi movha a ya teka a minongonoko leyi ka xitonyana akuva yi haxiwa kusukela hala yi yingeliwa maputo ni gaza
0: hikokwalahoiswona
1: a yi le emissão interprovincial maputo gaza yi nge se va emissora kutani hi leswi a mi faka switirhisiwa swona madzungula ya gaza a ma suka laha hi bobina hinkwawo madzungula ya le ka gaza ma khangisiwa eka bobina laha ma heketiwa hala swona bobina mikisa tipoda ku yincini nga hlaswaku i fita swona kuni kasete
0: makweni wa kasete
1: ya kuni kasete kambe swona xikulu ku tlula kasete leswi fana ni loyi a sistera a nga vona mafilmi nkama wa kona fana ni role ledzya bya filmi ledzya ni dzindzulukelaka
0: laya
1: hi lana swikhangisiwa kona swigama swi fambisiwa hi xitonyana swi ya amaputo
0: hi swona
1: swi yaxiwa kusukela kona
0: kutani lawa i marungula ya interprovincial
1: era interprovincial maputo gaza
0: ya la ka radio drama ni ku twile u ku mi kumekele ka mabulo ku ya kana un'wani nongoloko wa laha ka radio drama hikwala ka wukulukumba bya n'wina ni wutlhari mi nga wu bindzula ive wa kheta haleno swoswi
1: a wu vulavula hi lisima bya ku vhikela swihadya swa nhova kambe na ku lweliwa ku veni ku siveliwa a wuhloti bya swihadya swa nhova
0: i nongoloko lowuya delegate wu pfuni hi ntambu se haleno ka gaza ku ni vamakwerhu hi ntambu lava nga dlawa hi timhaka ta wuhloti bya handle ka nawu a wu tlharilela ku tsala radio drama a mi li kuma kwihi
1: ankama lowa na hale ntsongo ani kumeka ka mitlangu ya ku hamba teatro a bairo naswona a teatro a bairo a xikola primaria a yi hamba
0: teatro
1: ankama lowu ni nga yingena xikola industrial pala ni hamba a curso da radio televisão e video electronica radio televisão e video ava União Soviética va pfuli radio xikola a ku ni radio xikola laha hi na byona a radio xikola a byi tiza kusukela 6 horas ku tlhela 7 horas nkama loko sungula tidyondzo byi kamba byi pfaliwa byi tlhela byi pfuliwa hi 9:30 ate 10 horas nkama interval mayor byi tlhela byi ya pfuliwa hi 14 ate 14:30 nkama interval mayor ya nhlikani hikusa hi nghena ximixweni 7 horas a tidyondzo ti kamba hi 18 horas
0: lana a ku nga na swa matlangwani lana a ko dyondziwa
1: tidyondzo ti kamba hi 18 horas a hi nghena a ku ni nkama kuveni hi ya kuma xifihlulo swi ku ni mazi ntiso adinosa tinga mai 8 hours
0: hiswa kutani la utlharime
1: ka tani hilani ai enkama ingana la hitizi hivitano loko veni yakomeka yamba a swa kuvulavula utala madzungula a radio xikola hi tlhela yamba a radio a leswa swa theatro a xikola yani a xikola
0: kutani utlharile
1: le hilani inga sungula kuvona ko swa ku nga ku hi hazanda vetanyana ka leswa ku hamba mitlangule ya drama swona
0: a ni vula leswaku a nongoloko lowu wa kheta u pfunisi hi ntamu Antoni Utembe ka u tlharela n'wina hikusa ka gaza ngopfungopfu wa n'walungu ku vile ni xirilo hi ntamu a wu kuma vamamani va yamba leya mizilu va bava loko va suka va patsani ku fihla kasi a va ya va hamba a wu hloti laha handle ka nawu van'wani va nga vuyi
1: kutanikambe hi ka gaza ntsena hikusa loko u lavisa a xifundza xa magudi nakambe hi nga hamba nongonoko lowu hi vi hi ya magudi amapulangweni ama provincial ama Maputo ama good mapulangweni ukuma au na duma swa ku hambi swa mathamela pod malola au kuma a vanhwanyana wa kuva ani makuma munwanini makuma bidza male maka xihlangana kambi ayamba le malopa
0: ani mzilo
1: ya a feliwile ani vana va bidzi va zaru u gamula swa ku kuni yindla yi sungule ku va yakiwa yi nyimile ku sa tatana muni ayifa
0: adlawile
1: na ja swibejana adlawile loko va mukuma hala lava va rangela swona va fika tsulu sina vona famba na vanhu swibalesa lava ku ya hlota swan'wi lava na vona loko va kuma va zanga ntaku matshamelo wa ma swa vavisa loko leswi humelelaka na dumba xifundzankulu Gaza Maputo lava u lavisa swa ku a vana lava kula vana papa hikusa papa ayifa
0: leswona kutani un'wana nhlengelo mi nga wu nyikela delegado Antoni Utembe hi xiyimo xa radio Mozambique na swi tiva swaku mudlulile hi laka xiyenge xa department de language mi nga hi hlevelanyana katsongo
1: a direção hi ntiyiso i direção de emissões de línguas mozambicanas a mbangu lowu hi mbangu lowu hanyelaka ku veni wu hlawutela ni ku lulamisa ta matirhisela ya tindzimi ta Mozambique ka vuhaxi bya radio Mozambique nakambe nga kumeka dilimi yini hi tirhi ngopfungopfu ka nongonoko wa Oronegro aswanaai fambisa hi zangela ta ntirho wa Oronegro ni ku veni hi zangela ta ntirho wa ku veni hi hanyela ku veni a xifundza xin'wana ni xin'wana xi kota ku veni xi kola a madzungula ya ku yelana ni xifundzankulu lexo ngopfungopfu hi ta ntumbuluka ku veni matsalwa lama ta tirhisiwa ka nongonoko wa matimu ya siku hileswa a hi tirhisa swona kambe a mbangu lowu wa dilimi tirhisiwa ni misa xilingwa misambikana wu hanyela ku veni a vavulavuli va tindzimi ta kakwerhu ta Mozambique a va loyi a vulavulaka hi ndlela yinene loko a bulisana ni vayingiseti loko a paluxa madzungula loko
0: swi
1: va leswi
0: khanyake
1: a ku lweliwa leswaku swo hi hlula hikusa hi vanhu hi daka swa ku hisa swa munyu kutani hikwerhu ra pasa kambe leswi a swi byulaka leswaku loyi a vulavulaka xichangana
0: anga
1: patri ni xirhonga loyi a vulavulaka xirhonga a nga patri ni xichangana loko a vulavula xirhonga mana swaku loyi hi xirhonga vulavulaka loyi xichangana vulavula a nga patri ngeteli michumu hi leswi a swi vileleka hikusa loko swi nga le leswo hi li dzimi lin'wana li vulavuliwaka hikusa wu patringetela marito swona kambe a swi na byani
0: hi swona kutani a xiyenge lexi xa dilemi xi pfune hi ntamu swinene hikusa hi xikombiso kwala ka nongoloko lowu wa matimu ya siku u hi tisela leswi a nga ntumbuluko wa hina hakunene loko hi vulavula hi muganga siku la doropa la ximbutsu eka mandlakazi batala dikholela ni tin'wani tindhawu ka
1: magulehambikutiva swaku a buluwa lebyi lani bya Limpopo byi tumbulukixi ku yini laha pontini ya swona kuma matimu ya buluwa lebyi a ku fambisiwa ku yini khale byi sungule ku yakiwa hi lembe muni a injhiniyera a yivi mani i kumpfuni muni yi nga yaka ku heli masiku mangani i vanhu vangani va nga tirha aka lomu ka mintirho leyi ku tshika ku ni lava luzaka vutomi i vangani va nga luza vutomi ka
0: ntirhowa
1: hlawuteliwa byi khanguliwe hi lembe muni mana khangula a buliwa lebyi
0: kutani dyondzo yikulu muyingiseta yi kumaka la ka matimu ya siku hikokwalaho i nongoloko lowu nga pfuna hi ntamu kutani loko mi suka la ka delim delegado Antoni Utembe na tshemba murhumeliwe ku ta ka gasi ha swona
1: ya hi zume ku ta kambe akusungula shone iti remisoro emissão intra provincial de Maputo Gás.
0: Oh yeah.
1: Kutani shigama shichincha shamba emissoro provincial de Gaza ni emissoro provincial de Maputo.
0: Kutani lakuni
1: kuashukana shone. Kutani iva yama shone kutira a emissoro provincial de Maputo.
0: De Maputo.
1: Ankama lo iti remisoro provincial de Maputo kambi a ishengela antena nacional. Shone ishengela antena nacional iminongono ku afaka mihambiwa na mivulavula hi tasiku dzingwana dzingwana dzava yake tiko
0: manyela
1: ho hlengela na hi kumeka ngofungofu layani kuvini nongonoko au hambiwa hi internet sanwa vitona swaku i onda matinal
0: onda matinal
1: akamba Paulo Manyi akamba
0: onda matinal delegado Antonio Tembe ngamfanisa ni journal da manhã nyamuntla
1: anga fani ni journal da manhã kusa onda matinal a yencha yini ako amba Paulo Machava njalezo Paulo Machava joga milu gama kwa buya Antonio Jamal joga melera sonorizador a onda matinal a encha ini a muno a famba a chasa ku hishikombi sa soni vani tekele a indlu ni feli wila soni a mashaka mani songola ya nongo a onda matinal a ingela leso a gama aya a bairu a jula lava songola ka munu lwe anga songola ka kwa ka soni ya kumbaku ani tizamba nguwa kuina vani shongola kamba vani hakeli mali ya kukomba shwa kutengi nisika kutiza soni vaku shongola ya makamuno ani stivi siku nini na soni
0: kutani onda matinale
1: onda matinale aingela leshe agama asuka luku shukumbala kwa tribunal ya prokuraduria
0: alanzelela
1: kutiva leshe waku shwambisa kwenta aku ambo ya onda matinale akama kwa ambo onda matinale ina emisoro provincial de Maputo hii amba nongono kukusa aye ni mikama manyenge Antonio Jamal ai vitana akova ya toloka leswi va vulavula ka vanhu kusa munhu loko swi mu vavisa nga vulavula xiputu kesi a vulavula hi xilani
0: a titwa khwatsi a phefumula a xikuveni
1: ali sima datin dimite rile ti dzumuka dzinwana siku loko munhu wa partera ku kisa vanhu xipiritana swona aku loko ku tlhasama mana wa ku kazi na ani khuze ku tlhasama siku agora oi meu Deus ai meu Deus ela não londres isso ele não me chega não acho isso louca essa com mamãe não a mim não é que
0: leva mais a antônio ani se o
1: louco monato a cova visa vou lá ele dizem da então vamos agora vou lá ele tem já malanga estive se neste ronga neste changar então evita não é amba itolo aí como é que chamou aí nina aí ninguém amba não conosco falando luana lá nem isso é maput vai amba não conosco lua
0: akame ngama ukhonga chinchi vitu
1: ni chinchi li vitu dza nongono kulwana anongono kulwana layani ai misore au vitono swaku inga ndzivale vitu majenge londa matinali ya inga londa matinali ndo ya manongono kulwana leswi ndzoka leswaku hipfuni avanhu vanyingi
0: swona lavanga lomuka swikarhato
1: vanwani
0: ya munwanyani
1: swela ni tribunal vani sentence dza tribunal juja hlaya swa ku wena undaza kambe loko a tlhasala ava mpfumelela
0: hiva yamkeliwa
1: swi landzelela fo inkama wa fo point rock shanga lo unga hambiwa hi nongono kolo kutani hi kumeke layani hi gama hi ku famba ka nkama hi ku vumbiwa swa chef de setor swona wa chef de frente
0: swa urangelo
1: ya kambe kuveni a zangela ta kwela na nitindzini tani hi va hi beka ku va hi va zangela tindzimi ta xirhonga
0: hi swona kola yena
1: kola ya kutani hi kamba lenga mai suka layani hi kumeka ka va ku chef de missions swona kama hi suka ka chef de missions ya delin ya tirisana ni ma provincia hinkwawo hi letela na kanita ta minongonoko hi xirhonga ave que escala lá ninguém soca dele me buia lá ninguém 2024
0: isso aluno cagas e tá com a mãe cutane a senhora na cumprir o chaco me vele na va jonas chachoaio

0: kwale tlhasa lani hi yamukeliwa ha vona va va hi kombisa leswaku lani a radio ti tirhisa leswi
1: mo va mipatsana
0: hinkwavo ya hinkwavo a nga kona nga vani leswaku vona ku lava swikwinyinini a nga kona nala hinkwerhu a hi tirhisa hi mpatsano swi nyo xitile ku endla swaku a hi pfuna ha vona swona xin'wana ni xin'wana hi nga xi tivi hi vona va hi kombisa hi vutisa kambe lani nakona lexi nga hi pfuna leswaku a hi zandza ku vutisa hinkwankani ta loko hi vutisa a nga kona
1: a munhu a fana a dyondza siku nisiko dyondza
0: loko hi vutisa a va pfumela ku veni va yingela swi vutisa ka swona va tlhela va hi kombisa ni ndlela mafambelo lamanene
1: va mi kombisa hi le rhandzu
0: hi le rhandzu
1: leswaku
0: swa nga mutsali wa minongonoko le ni namuhla ni leswi loko a ku nga vanga ni ku tipfula kwavo ni kwerhu a ni tirhiwanga nga yi le ku veni ni tsala minongonoko ni nyika wena u ya hlaya nongonoko leyo
1: na u pimisa ku hinkwaswo swi helelile
0: ya swi helelile a ka hina swin'wana la kambe hi tintsengo va a radio nompozi u tshama se u tsala nongonoko u nikela lani tenge hi dyondza ku veni u hamba u tirhisa xitudiyo u dyondza ku veni u vulavula u dyondza ku veni loko swi kombela leswi a hambaka mariyamu swa ku mexameša michini la loko swi kota ku mexa hayini kusa mikama nyika yi tlhasa ja ku khomisana nongonoko kuma swaku ba a kuna a nga koni sonorizador lexi xi nga yi kucetela swinene ku va yincha hiswaku loko ni ni malembe mabindzu na ni tirha va ni beki ku va ni tirha na Gideon Matsinya mpfaka hamba nongonoko wa ku buta nsosi hikusa yena ya reforma a li reforma xa kambe a masiku ya vani va mi byela swaku tengi ni tirhana a ni dyondzisa ku hamba nongonoko lwa ku buta nsosi hi nongonoko a u kombisaka tinsimu ta minkama leyi nga khaluta tirhana Gideon Matsinya layani u tlhasa xitudiyo swa ku talile ku endla swaku xa hi sungula nkama ku veni u dya xitudiyo a ku va ya khomisela wena swaku a nongonoko wa ku sungula ni nga khomisana ni leswanga a nongonoko wa ku ni 5 ya timinete 50 minuti ni tlhasa ni yinghenisa abertura a ku tirhisa ma revox ni nghenisa abertura ni va ni losa a ku ni disco a ni kota ku veni ni nghenisa a lisimu bya ku sungula hi disco ni bya vubidzi a tin'wana ta ha yinghenanga tsini kambe ku leswi mina ni chaya disco na ni dzingela loko sa layani loko yi le 40 a u tshama 40 minutes xa xitudio mina ni yingela lisimu lebyi na ti chaya ni ku swi tshamisekile kasi lexi a xi nga ha gravari ni va ni heta ni tlhela ni beka ni fexu ni tlhela ni protokolari ni tsala lexa xa fixa ni prenxela
1: lexiyani
0: niketa a coordination a teka lexa xi heketa tekenika loko va tekenika va yamukela a programa nongonoko ku veni va wu yisa mpfhukeni a va nga wu teka va wu beka va ku tshamisekile
1: a va sungula hi ku
0: a va wu beka va wu sungula la va koka lexiyana te laha u gamaka kona hala va kuma xavati va koka lexi ku cwe xi goma xitsemeka loko va ku va chala eka hana nchumu va koka teo goma swaku a ka hana nchumu hala ntshaa kwala a programa bya 50 minute a bya va ni 10 minutes ni masekundu nyana a va gama va ligara va ku phela u yencanga nchumu hala
1: se u tlhela u ya sungulisa
0: swi yenceka leswo a vi siku bya ku sungula ni nga ha manongonoko endirato
1: kubuta nsotso
0: hikusa swi yenceka leswo na ko sala ingaku a yi li makuma sa bya timinete ku ve nongonoko ya mpfhukeni
1: swi lave ku hamba
0: direntseni ku laha a ka hana ndlela yin'wani la a madisco ma hali na mina ni teka madisco ni ya xitudio laha ku hambaka kona yimisana ni kapita hamba kona hi kombela va tekela kumbe ni va khomisela na yi hamba hi direto
1: hiswanadelegad kutani loko mi fike haleni u ka Gaza ku kotisa murhangeli wa xitichi ivi ndziwa lowukulu na swi twisisa leswo kambe hi nga ni hlevelanyana kutsongo hi xihi xileleto xikulu xikulu xikulu lexi a wu rhangelela radio Msambiki leyi nga mileleta ku va mi ta swi endla haleni u ka Gaza swi nga varhangeli a ku rhangela a ntlawa lowu ku rhangela radio na tshemba ha swi na byala ku ni swigava swa ku hambanahambana la
0: ya a xikulu lexi hi nga leletiwa xona hileswaku loko u tlhasaka Gaza tirhani vanhu hinkwavo naswona tirhani hinkwavo leswi hambiloko va nga ku byelanga ya swa nga munhu tenge ni fanele ku va ni tirhani vanhu hinkwavo swona u tirhani va hi leswi nga cacaswaka siku bya ku sungula hi nga bula lani loko hi tlhasa lehla swaku a hi navela leswaku hinkwerhu hi vumbana hi va nyandza yin'we hikusa loko hi nga vumbani hi ya hlukana ya anala ta yingena kambe loko a va ndyangu va vumbanile anala nga swi koti ku va yingena kutani loko hi vulavula hi ku vumbana mukhancha hi vulavula hi michumu yinyingi ya hi vulavula leswa swi nyingi swinene eke a ku vumbana xa swaku mini ni yenca yini ku va vumbano lowu li kona wena u yenca yini ku va vumbano
1: mun'wana
0: a yenca ya mun'wana mun'wana a fanele ku ve ni a hlengela a swihoxo emutini a ku na muti wa ku nghena swihoxo Let me say

0: hi xirhonga va ku a ku na nhumfu ya ku kala rimila hi swona a ku na muti wa ku kala u nghena swihoxo swihoxo swi kona kambe xikulu ku ve ni loko swi li kona hinkwaswo hi tiva ku ve ni hi tshama hansi pa ku ni leswi ni leswi hi enca yini ku ve ni swi lulamisiwa hikusa a xalisima leswaku a nga kona ta ka buya ehandle ku va ta lulamisa timhaka ta
1: aka nongoloko lowu leswaku u ta vulavula kutsongo mayelana ni vutomi la wena na yi nge se nghena ka ndyangu ka xivutisi xa ugamesa la mi nga hi byelanyana katsongo mayelana ni formasa ya n'wina handle ka ka radio tidyondzo
0: hi tidyondzo hi hambi
1: ku va vayingiseti va ta swi twisisa loko ni ku a marito ya n'wina i murhi hi ntamu ku tlula dokodela loko a tsala reset
0: hi hambi a bacharelato hi ciencia de educação kambe ciencia educação ética moral e cívica hi tlhela hi hamba a bacharelato hi ciencias religiosas hi lembe do da dzin bacharelato educação e ciencias religiosas hi tlhela hi hamba a filosofia a especialização ética de recursos humanos hi leswi nga hamba swona
1: hinkwaswo leswo delegado mi dyondzile hi mpfhuka lowu na Milrad
0: Msambikikuma
1: ankama wa ku ya xikolweni
0: hayini hikusa a radio loko munhu a navela ku ve na a yexisa tidyondzo mahlweni u tala papela kombela
1: kutaniva muchusa
0: hi swona va ku chusa va ku famba kambe u nga hoxeli ntirho hi swona ya va ni famba kambe u nga hoxeli ntirho hi le ncombo leyi ni nga yi kuma mina tani ni tsala ni kombela ku navela ku ve ni ya xikolo va ku famba kambe u nga hoxeli ntirho tani leswi nga kumela ku ve ni ya
1: ya a tidyondzo hinkwato leti a va yingiseti na tshemba swa ku va swi twa hambi mavulavulelo lana a swi tikombe hi ntamu swa ku Antony Tembe a nga va dyondzekile a nga va talvexa ni xigava lexi xa ku va li murisi kumbe nkulukumba wa nkereke ya yikulu hi ntamu
0: hayi basisi nchumu la a ciencia religiosa leyi ni nga hamba yona a yi yelani leswaku va ni va mufundzisi yelani no khongela kambe a yelani ku va ni va ni mufundzisi a ciencia religiosa loyi ni nga hamba yeni lweyi a kongoma yini a ku tiva a matimu yetelelo ni mafambela ya mintirho hinkwayo yelana ka ni ta wu khongela loko hi tshama lani u ni vutisa leswaku uku luyani i buddhista ha swona na swi leswaku luyani i buddhista hikwala ka yini
1: ni swi endla swa yena
0: ya hikusa vona ka vukhongoti bya ku va tirhisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi i mani a nga vumba leswi a vukreste i mani a nga vumba vukreste a makreste ma ya vana hi ndlela munhu ku ni lava yini mun'wana ni mun'wana a hanyisa ku yini a leswi hi va nge va medico traditional a ku va u tiva leswaku a lweyi a tirhisa ku yini ku fanela ku ve ni ku yenceka yini ku va munhu a li n'anga a munhu a ku vona u pfuka ximi xana ku ni n'anga
1: ku ni malembe ya ku apfaruriwa dyondza mimiri
0: minkama miningi a munhu i n'anga na swi sukela andyangwini wakwe a ku va hamba
1: n'angaswo
0: hi swona i n'anga hikwalaho ka yini loko u leswaku a ma tirhelake kuni ka tin'anga na kona ku ni a swiyenge swinyinga swona ku ni manyangarumi ku ni va ku hi leswi hi nga dyondza swona ka ciencia religiosa leyi ni hlaya ka yena swa ankama hi nga dyondza leswo a ku ni van'wana va ni makereke lomu ya na swona va humile va ni va yisa mahlweni makereke kambe a nga va nga njombo
1: yezuelegad se hi kongoma magumu laka hi ta nghena ka ndyangu lana ka ku mi bala a makroni ka swithokozelo
0: a makroni
1: yi ta va formasa leli
0: ya a makronika ma sungulisikwini loko hi sungula ku tirha Radio Msambiki kambe hi nga sungula ku tirha Radio Msambiki ni kombela ku ve ni hamba a mareportage na wona a reportage bya ku sungula u nga ni rhuma ku va ni ya hamba va ni rhumi magudi a ku ni muchato a wu li kona wu hambiwa hi OMM provincial a seda byi kumeka ka matsolo tani vai kumbela kwenye vani kwa report kwenye fomena kwenye yuko sakuni anuanyana vanga mkuu na alintrongo vamu unja hi OMM vamu dondi sakutana acha ada sikuletu kutani amadrinya wakona ili sekretari provincial wa OMM vako hima mana melia nikisi
1: isha
0: tani vabuya wa kumbela munu kwenye afamba na vona ya vona mjini vazuma minu wakufamba na alintrongo wakufamba famba nilu ani lavisa mamana lua ni ata inje wakufamba ata atizu ifamba anga menga famba lani amoveni lwa shibomena leka shona ningela amfamiswa mova ni mungu mama na alina hin la na adirsan sekretara wa OMM hi tlasika makuni bangu vako kama kupulana loko va tlasa lani hi va bizi va donzile la yani xa va sungula ku veni va dzungula tinyingi ta kwana la yani jani swi ingela swa va bula swona leswi ya ni va
1: ntika a xinga hela ni ku xandza report
0: nada jani ingela swa va bula swona ni vona swa ku pa amanyawo lo mfaka va lina loko va bula hi mbangulu wana swona ja swi goma swi ni komba ku veni ni tsala ni tsala ka block na u famba mofa la ni tsala swa vona okay ni tsasa la ntaka leswi ya ni hamba korona ka dza ku sungula a korona ka dza ku sungula na garava a dzi ni 8 minutes swi
1: swona
0: vanhu dzi swa ku leswi mingi a ku na mbango ku va hi beta korona ka dza
1: swi nyingi
0: ya swi nyingi leswi tenga tlhela u swi
1: ya
0: u swi hlela bene ku
1: tlhela khotlutela
0: ya tlhela ni dzi dzingisa ku ni swi hlela ni swi hlela ni swi pumba pumba pumba pumba swi sala la swi ni 4 minutes va ka u senja nchumu
1: ka la ku pumba
0: u swi pumba leswi Shigama jana kama dzinga kuma ma doji alguma coisa de calo. Kambe na vani pfuna kuveni vadzi basisa lava kutana a ile masiku na vana vatira. A dza u bidzi kuroneka ninga hamba. Njelini ya magudi na Joana Mangera. Joana Mangera era secretaria era secretaria executiva wa núcleo wa núcleo wa Conselho Nacional de Combate à SIDA. E famba ya hamba antizo la ni magudi la. Loko ya mbantizo ya kuma amamana mungwe ani agaive
1: ya
0: na ya itilili ndwini la ya
1: ashati ke ntaro
0: loko hi ingena la amamana ri na ku nikombela sumu ka hinkwisa ile anga kona nga swikota ku mesa mala munika para xa va sumu
1: ya kwese
0: anga kona nga
1: swikota a khomekile mavago
0: agama ku loko ku ngena sumpo du munika mabulasha anga kona nga swikota ku munika mabulasha wa mana lwi
1: ya
0: kutani ni vani hamba koronika niko
1: ko enwe na mfamba entiro wa kombate
0: ya ni vani hamba koronika ntira swa ku os que vivem com sida com HIV os que vivem de HIV azwana avi koronika tabu zinga hamba os que vivem com HIV e os que vivem de HIV
1: ya
0: Ukusa nilafisa so amuvale nga famba na yoni la ya.
1: Yeah.
0: Eh?
1: Amisao ya kulwisa sida.
0: Kambe ipfumala akulwa mama na lwane ni kombela sumu kuvanta kota kunwa amakinino.
1: Yeah.
0: Asikote kanga.
1: Nzena kuna nchomo.
0: Asikote kanga leso.
1: Yeah. Ey. Yeah. Aba ingiseti va kumeke va kokeka swinene la.
0: Yeah, asikote kanga.
1: Eswa delega ankama wa esiya la. Se kwetsa murangele Radio Msambiki ka mfuka lo hinkwawo lo mete i 34
0: a lembe ledzi hi outubro ya tlanganisa
1: 35 ka mfuka lo hinkwawo mini ndyangu na tsemba mini vana michadile hinkwaswo swiyenge swa manyel ma swi fambisa kutani mi nga vula yini
0: hi chatile a lembe ledzi taka a lembe ledzi hambi makuma bidza malembe ni tlhani munhu lembe taka tama makuma swa malembe hi ni vana a xikwembu xi hi hlayisile a vana i munhu wa vona ku ni vanhu vanyana vazazo ni jaha byin'we hinkwavo lava a loyi a nga sala ka laka nga si heta tidyondzo i munhu loyi wa ntsongo
1: hikusa
0: hamba medicine hi yena a nga ani makuma bidza malembe ni ntlhanu ni
1: lavan'wana va mahi makurisi ma
0: lavan'wana mun'we a hambi injhiniyeria electrica a India mwanya hamba lwa wa jamba i contabilidade coisa contabilidade finança kolomo awa lumbenyana wa nwanyana hamba engenharia ambiental
1: loko kuchuka leswi Antonio Tembe a Jones ya nwina le munga ikuma ka vabava ka vatswali ni mutlhami chada na mamani kaya ita va imelele a miti soli la
0: ya a iti soli ngo konga hlaye kusa a ku favali ba e joni la ku ngonga valelisi ku hlaya ka ta bazila swona kambe loko opa vo yo chaya na muhla ni nga chana ni zulile
1: swona
0: ya
1: swona
0: nga chana ni zulile
1: hi xi hundla lexi va baba loko va le kaya ni tikosikazi va fanele ka ku va va xi endla leswaku va teka marito lawa mabalaka swa ku loko yo chaya nyamuhla la u nga famba ku yiseni moya wa wena na u tsakile
0: a xa ku sungula sati no fana ku veni vatwana akutwana hikwena akutwana ku veni vanga bongelana va fana ku veni vatwana swa ku lani loko kuni mali hi tirhisa ku yini ni va bidzila naswona leswi hi sungula ka ndangu namuhla la ama kungiriwani loko khalta amunwa malembe hina vela ku veni hina yini la kaya la naswona vanwana va chata vanga na muta swona a fana ku veni swa ku ho chata namuhla loko khalta malembe bidzi fana ku veni hi xinchanchana naswona
1: ya loko kombisa umuntu
0: ya loko khalta ntlhano malembe xinchanchana lexi ndi fana ku veni hi xi hlakahletile xi hamba a xinjwana xa ku va xitwisiseke
1: swi vonaka
0: loko khalta kume a leswi vavisaka vutonwini bya munhu ku veni munhu a tisa 35 anos ku tlhasan ka moko vena ya wisenga wa reforma angana muti ya ah leswi u vuxa ku a malembe nkolo u tiziyini wena naswona angana muti
1: munhu vutisa a una xa hlamula
0: loko tano khasa ka makoni va ku muka kaya u ya wisa swi huma swi hitana na swi leswi nyingi anga ha pfumeli ku muka kaya ah loko munhu nyika malembe mabisi loko nga ya kanga hi 35 anos mukhanjo ta ya ka hi 2 anos hi
1: mani a swi nge koteki
0: ntao hi leswi juleka ka ndyangwini wa
1: vana a xin'we ka leswi i nga hlamulini na leyi u nga nyika la sodlegatu mayelano ni ku dyondzisa vana a ku tiva a ku ya ka muti ka mpfhuka lowu mi nga famba ka aradi msambiki ka ku ta fika sweswi i xini lexi u xi khumbukaka leswaku loko vo famba kaya nyamuntlha swi nga va xi hlayi xi salele ndzeni ka matimu ya radio Mozambique a wu hlengelela n'wini lexi ni loko u tshamile ni loko u li kwihina kwihi xi ta ka nhlokweni
0: ya i swinyingi kambe a ku va hi hlengelele ka ku hamba a mintirho ya mabulu ku ya kana lava ma dyondzisa vanhu swi hi pfune ngopfu swi hi pfunile na hina
1: drama likulu va hi seti va halivilela
0: swona swi hi pfunile hambi hina mpfaka hi hamba mabulu lawa mpfaka hi hamba swi hitana hi tsala hi tlhela hi hlaya swi hi pfunile yini yini
1: ni loko se mutshami kaya mi tiyingiseta
0: loko tlhase kaya u tshama u yingiseta ku ya leswi ya
1: swa hi swa famba na me
0: ya swi hi pfunile na yini a ku va hi tsala makoronika swa hi pfuna na yini ku sa swi kota ku leswi hi swi vonaka swi enceka swin'wana leswaku ba eki loko ndlela yi liliyani ya swi nga ti lulama tani la swi nyingi na kambe hi tlhelo bya ku biyeliwa hi radio loko munhu wa ku u tirha radio biyeliwa hi yini ni nga swa ku ni biyeliwa hi michumu nyingi kusa na ni tirha radio leswi ni nga ku ni hambi sense ya ti-education ni kotile ku ve ni pfuka wa ntlhanu wa malembe ni mabizi ni dyondzisa xikola secondaria a ni dyondzisa portuguese filosofia ni francese
1: hiswona
0: tani swi ni pfunile ku va ku tirha radio swi ni pfunile kusa ni kotile ku ve ni ya xitutu de linguas ha swona ni hamba francese
1: ni hambaaula wehe
0: swi va swi ni pfumela ku ve ni ni kota ku ve ni a nkama a lembe lebyi ni nga buya lani ni sindziseka ku ve ni ni tsemelisa a ku dyondzisa a xikole lani ku pfisaka kona vapadri va igreja katolika i seminario interdiocesano yi nga matola ya ni tsemelisa a ni dyondzisa antropologia culturale introduction antropologia culturale ni religions traditionnelles africanes
1: RTA
0: ya tani swi tsemelisile kusa hi sindzisa ku vona hi buya lela tani hi pfuneke kusa ni loko hi suka lani leswi hala hi nga suka na hi nga zanga hi xivanga hala va ti loko u buya tlhela u buyela loko u tlhela kaya tlhela u buyela
1: hiswona sedlegado hi tsake hi tama ku va mi lombe a nkarhi lowu ku va hi ta bula swin'we halen kutani siya marito ya ku hetelela haleno emindyangwini ya vabava ku va va khutazeka va rhandza ku xixima emindyangu ya vona va nga ngheniwi hi wulolo va rhandza ku tirha va dyondzisa vana leswaku va le swikombisi leswinene
0: ya lexi nga hlaka swona leswaku a ndyangu i ndyangu hi ku ve ni a vanhu va bizi va twana lava vumbaka ndyangu tatana na mamana va fanele ku veni va twana leswaku ni vana va ta kula na va tiva lerhandzu byi nga lamutini loko vana va kula na va tiva leswaku tatana na mamana va twana va rhandzana a vana lava ta kota ku ve ni va quveka hi ndlela yinene kambe loko vana vo kula na va tiva leswaku i loko u za ku tlhasa papayela ka yala hi mapayela ma khaviwa mutapi a ndyangu lowu wu nga tiya yi nga tiva ndyangu a to va mbangu ku hanya ka vanhu tse kambe a ndyangu swa ku i ndyangu mesu swi nga tikomba ndyangu i ndyangu ku ve ni vanhu va twana a ku twana ku ve ni va tiva a ku hanyisana va ni makungu man'we va loka mukhanjo yini vanhu va hambana aswo wena u twela u nga tswaliwa kona u wundlwa longo a nga ta ku a tswela nga a wundliwa kona kambe loko hi tlhangana hi ni vabidzi fanele ku hi twa swa ku lani wene u ni swihoxo swaku na mina ni swihoxo swanga kambe fanele ku va ni jula leswi swi hi tlhanganisaka ku tlula leswi swi hi hambanisaka
1: loko
0: hi jwele swi hi hambanisaka hi nga tiyaka muti
1: kambe
0: loko jwele swi hi tlhanganisaka ntsena hi leswi ta ka kota ku ve ni hi yaka muti leswi nga hlaya swona
1: Maswana ke varanzo vangiseti nbalili nuku marito ya Antonio Tembe imuru wakulu kutula doko dela luku mbagwalish bedlela vamtsalela arseta itsemba shaku nyamutla itava ikumele amuri ukuli jonzi shunanela naka delegado Antonio Tembe ambonga iku pinda pinda kuwa mishkotili kutika nkari low mitavula la infambu wangu inawa material ni kui kemela shtongo lishu inga jonzo ya umunu ashikareka mjangu lishu kuivai lishu kombisu lishu nene ibonge intambo ave Fernando Mkachwa na Mariam Ibrahim itavuya fikiritaka. Bye bye.
2: Kusukela kala unkama Radio Msambiki emisor provinciali ya Gaza akukombisa kari wanjangu.

Mukhtiva Brunzekawayo, Yoka Mahungu, Missour Provincial Gazamatlaiwa, Francisco Simbini. Shudrana Shanyela Kakulwa, Nivuere Kilumishunzankul Gaza, Shikarish Nikela Mitsatsiyu, Kavatsamitiku, Valavaka, Akuvula Timaka, Tokari, Kumben Lengelo Kuva, Kutagusiwa, Avukanye Katavululami. Mringili wa Shudrana Le Shika Gaza, Shevo Mandla Netlam Selishaku, Mintiru, Ya Shinzutani, Shatav TTC, Ilanziwaka, Ikungoma Agushotela, Amfanelo ya vululami ka vatsamitiku. Indlali Shtevo Mandlani atatsiya hinkwavo vatsamitiku ku va va pfuxela avukombisi la mintirho leyi lendeliwaka ka Shudrana Procuraduria Provinciali kusukela wa munhu lweyi. Xipimo xa 5,000 wa vadyondzi va 23 wa swikolo xifundzeni xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza Valanza makungu ya kubindzula matsavu ya ku hambanahambana lomu va fundaka koho. Makungu i ku kombisa a vadyondzi marhengu ya ku va va kota ku bindzula swakudya ni ku kuma mvuyelo hi mali. Rene Bila wa Xudrana xa dyondzo a Masanjena a tshamise leswaku bindzula matsavu ya ku hambanahambana exikolweni li kongoma ku va ku lwiwa ni swikarhato Shakutika kavutomi. Mfumo wa Xifundza xa Mabalani unyikele mamotobomba ya ukoka hi wona mati ku va ku tlakusiwa mintirho ya bindzu hi xiyimo xa mindyangu ndzhaku ka swikarhato swirhangiweke hi ku tanula. Mamotobomba lawa ma hi mpimo wa 45 ma phakeliweke ka vatshamitiko va luzeke swibyalo swa vona na va rimaka eminkoveni ya lidonga la nambu wa Limpopo. Xifundzeni xa Mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku karhi ku biyiwa a ntlhanu wa tindhawu ni yin'we ti nga ni masimu lani ku tirhisiwaka a switirho swa gezi ku va ku pumbiwa a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Makungu lawa ma kuma nseketelo ya Xudrana Peace Park Foundation ku va ku nga luziwi a swibyalo hi ku dyiwa hi swiharhi. Isaac Pavo arangelaka Xudrana xa vukosi Mapayi ya tlhamise leswaku mintirho ya ku biha lomu ku nga ni masimu ku ta pfuna vatshami va ntlhanu wa miganga ni wun'we a Mipuzi. Dorobeni la ka Cancayi yi tlhele yi sangulisa mintirho ya ku selela nsila mavhiki mambirhi ndzhaku ka loko yi nyimile hi ku va ku nga onhekeli movha wa ku rhwala hi wona. Mavhiki yo gamesa a ku tirhisiwa mitorotoro ntsena ka ntirho wa ku rhwala nsila hi ndlela leyi ku nga ku tlhanganiwa ni xikarhato ku landzeni ka mintirho leyi ya vubasisi. Se gamile mintirho ya ku lunghisela alivala la mitlangu ya ku tiyisa miri Complex Disportivo de Taverne ku tiviwaka ngopfu ku exikheleni ku va ku ta hamba ku landziwa a mitlangu ya majuvani ku va ku landziwa leswo ndleleni ya ku va ku endliwa a mitlangu hi xiyimo xa swikolwa. Nhlokomhaka leyi tlhamiseriwe hi ntlhari ya ta dyondzo Odense Yusamo loyi a vuleke ku va sweswi ku ta tlakusiwa ngopfu a vutlhavukanisi ka xiyenge xa ta majuvani. Mikiseto rhendzekalo wa va mahungu hi Missour Provincial ka Gaza.